ubaba. Maisha ni magumu napitia. Niende kushoto ama kulia. Nifute machozi nikilia. Baba nibadilishe tabia. Ndoto zinavunjika, hamna cha kutia na moyo. Chanzo chuki na